bia ana nnyoma bi obetimi asom dia nantia ntimi nto anamo obi dia kura dia fra dia bi afasia medical term bi eno ne chese nipa no wo kasa na wo kura wo ntiasie ono so kura na obekasa ho ne kasa no aye blame mesro trimika fani bra faith homeopathic clinic akumase wo ahene makokobin 18 wonum ho na wo de ne ba ye fidie na be yi bibia sane dia kura ne sugar level bi na bro so ana ko fasa dia ne ba ye sane dia no kura no ne nerves ni bi ana ne atrice ni bi ana deposit bi abem na moja ni timi dia fu sane at the crop pot that's the root cause no ano machine be yi aba na machine yi ba asa jina so amane twa remedy adi ama no ene mreka krebi ya sade dietary life ana ya de lifestyle be kan wono mreka krebi be sa hoto ayere aye ne dia nto odofo be biara wo awutie ye no say ya dia friend stroke nko adia me kanfo faith homeopathic clinic a akra ye uso otium adi ama o sesie ese efie chinyambo akono mo bon ra honum eno na so jani ye nim san ka soldiers for there de bi om ye training no om ye exercise enso so jani tenten gram pa wo jina so pa e wo nya stroke 2 good years oba faith homeopathic clinic kumase dia no adanse dia koso ne nya easy oba ye no wo ti hwiche mu ne ya de ne baaye 4 months so janina no ti reach him no afi de no no achase e to anamon emeka kabi so janina no afi de no drive side no crop for yeden esaba ebe jara ehwe we che adanse dia ekoso honum itimi so honso se wutie me se dia edi kan ke kan nsu oto ye drainage system nye na study samion se ade eye ye friend se public health issue pa ba ko e ne kase ba ko pa ye ade e friend typhoid o Ghana ha ana tuberculosis ne hepatitis B eye 2 and 3 respectively ebu honum kra na ne dia no eba ya che na typhoid ne yo organ bia e mo ne timi ko hyem ene ye career ubo nse ubo ye be kwa kwa check na se mo na se bi wo se bi nim aso no mo chesa organ nim no mo sey o mo didi kom ano aye organ na ye fe no gallbladder no etime so so o typhoid da me so en brafetum ye patikin ne adwetwem ubo ane de ne ba kra etime gya na de fe ntipaye ntitimi dwa ne pa ade fe na ho ohye so ubo ho a se fe no 100% a ne pa kra na ho ohye ne betima range from be 75 to 80% ubo san ho aye she ahonum no de be kwa kwa she malaria kwa sa typhoid ni malaria and the symptoms na eya ye similar kaka bonso obenu malaria nuno so still ahwohye no ewo ho an ebe kwa na ekoso me so obo fetu mi party clinic ebe jimra hwe obo ani de nkro eba ade afen constipation ade ayem tim ane begina npa kro so ano ne early stages no later stages no obi nso ho an de no bonso eja ne diarrhea bonso obi an kan kan na ne yema tim no ebe kakra na afi de ne yema no ehwie saa se aduane ton yema na eba onum so kura na oja ne nan me so otumi kabra faith homeopathic clinic eba sana ani ye kase ye di mfidie ni ye hwehwe mo jam ehu adekro no ne wi ade adru ayede aka ho amase atu deku deku deku nso utie me amema no mutie ne ye pa wo de no aye premature ejaculation wo di quote ye nani ma 1 minute 2 minutes na ayede na abasisi a won se oba ne da no obusa so wa wi ni nyina na eba sa asefem enye nika ebia na odie no kra ya rebi na yede etechi ebia na odie no kra ya psychological factors bi ebi te say depression anxiety ya was stress wo sa factors ni nyina etimi masade ne ba obu okra na ye na ya abnormalities bi ewa na adwin nim ebi te say dopamine serotonin sa no ma we no se ho teche mape etimi ko fa sa wo ye ni we nyina yede eba eno ne ka chio se oba fate to me party clinic a ya be hwe sa ne ma we nyina bo ho abasa no na kwogina ba bi no akotwa 1 tot bi akotwa 2 tot bi bo ano akototo aphrodisiac bi aye mu bobodi no na sa sexual enhancing pills no a wonuma eno na ma instant justice a utimi eno ba jinam 1 2 hours no ne so ka hunu se daachi bi no adisunsan so boni bi sa beba oni padu anim eno na ekwase kwase kidney problem no eno na ekwase kwase liver problem no na eno kra na chi no sa concussions na wonum ni nyina no o sperms na na spermatozoa no enkwamwa na etimi nyinsa oba no ni nyina kra no ekokum wo mo na studies nso amia hu se be ma bia no sperms no ye wo se ye nya certain amount of figure bia se enu sa obetimi no oba di agro se den oba no fa afuru me so bra fetu mi particle ne ko ba ye be twa de kro no be hwe condition ya mo waduro se de be ya aduro no enko fa side effect bi anya den emma woni pa duane so ehonum ne believe in se se sa toxins na na poisons no ni nyina ba woni pa duam kra na oba ye holistic approach to health nti no ye wo akwanuasa aye fa so edi hye yare ne tu yare na se se wo de no e fi na ba oni padu anim ama enkane no na oskin na kefe pa se se an se oskin no aye hoya aye pale
obo okra disease condition mi ti a man skin na yellowish won so dwon so asisi a o dwon so ni

0: unya bia fakoto efom ompa ne nchen fanto pano so emfanto empano so fato ompa do echen na obeda boneked boneked enhyehwe bema obao na da obeda fa kwens 30 pesos se hwo nsabonkum mhm 30 pesos na kachre kwens ne ne bodi ha ban ne se omomfa onko agya fie anajo
1: na kwens ne ne bodi ha ban papa we di ani bazo omo 9
0: nana nanu se bayfo bia tu kwan bia bodi ha ban no gina so
1: aduro chi obi e wo mikro mra bi won so dum tum ko US background mo te bodi ha
0: ban bodi ha ban I am powerful great papa se me no kira dia e fa bodi ha ban a menya niyama bi wo bodi ha baba okro ye mbeso bodi ha ban ya powerful pa ha ban si wo sa no
1: mm
0: eji ka je ni se on fa un ko papa fie o papa waje fie anadwe de su won fa un ko ka che ne da so ade obi si ube so daye na de wa wura papa fie sa wo ko ube tima so daye no bi kura ji wo sebre no waje wa nu onyam obet odo wa de be ma
1: anadwe na
0: me na me ka che obet ji wa de ma o daye su mu Mila me kachiro.
1: Ba chire mu bi otimu obi o.
0: Me se. Ti
1: bodi aba ne yemfa nto hen.
0: Twa bodi aba ompa no enchen. Ompa ne enchen.
1: Yeah.
0: Ne petete pesuese bo naked enche hwe.
1: Kwatre kwa.
0: Kwatre kwa na da. Kachire ne se onfa unko papa fie bodi aba ne coins no omfa unko. Se katwe bi wo ha odikuta sika kutwa.
1: Okay.
0: Ade ama busu me Canada. Ubehu ade a eha. Obu obe so dan kra na obi aka se je wa wa ba wa papa fie me se me po bi a niamma o se niamma nkoso and niamma aye basa onko on che de ma chere no onko ye na onfa onko papa fie hwe de da ye bi obe so bi onfre prophet number onfre prophet Ebenezer line da on number na da on onfre prophet
1: 0542 0285 0285 27 27 0542 85 27 27 bomba din so be yes ha dewe obi anyama me se nyama enkoyi e wo papa side no ma me ya takre ya ma me side no na ma anyama wo ha ye hu so no nana takre takre wo papa aside na ba buawo
0: me se me po bia o se niamma nyina aye basa me po bia o se enema nyina aye basa me se onko papa fie de ma chere no onko ye na onhwa de obohu nsesaye an wona brabo nana ana mpese me che niamma a chere atiefo
1: koso koso tin me ja
0: me pese me che niamma enema chere niamma ma akoma akonkono
1: wow
0: me koso nsu maja yenya ba ha de a nipa fa pen choro choro ya woni pa wa papa na no me kai so fu panyini bi o se papa o ngu sram na mdidi o o kira de a
1: se me me se me twiri bu
0: na me de me ka fa o kira de a obi ba na ma kwa che ma che na msu baje bia didi me bai e bi se frem papa se no video so ma ye na je because me de ade to o se ya na nipa pempem e chini e ba ba hwehwe e be pe de me pe se me ka che tie fo ne se nyame adom doctor prophet Ebenezer me da bia me ka se me wo ho manipa wo ma wa wutie me se me me de me ba angel fi de kase me na ye kasa to na wanti a wa wanti me a e ye wunti na nadwi me wa ha e bia na wo problem wo bu sase prophet kase ka kura me de fa kura no me ni bi
1: e de ma me
0: but me si wunti nya me de abedua wo man no o de abedua wiase nyina na untu unti na ye te ha nadwi se ne be ya wo ho beto wo problem no to betwa hwe kope se ukunu ajao baba bi akọ ukunu ni nete afide wonpe wani mahwe se ye oyere se ye bema no me chama de amama koye doctor prophet Ebenezer me chere enyema bi amama koye
1: okay
0: kokope entos entos ya ye tomatoes no tomatoes no
1: okay
0: pe tomatoes ba akope
1: okay
0: unya tomatoes na tumu bomu tokru entos ni mutokru
1: Mhm.
0: Unya ntosin unya tokro na petamiawu.
1: Okay.
0: Ada say we na agea na ba ma ne na agea.
1: And the independent years we dey agea ko.
0: Dabi independent.
1: 5 years kura na.
0: Et unya ho. Mhm. Tro tro oyere no say we na agea wa tro oyere ni digu tamiawu so.
1: Okay.
0: Tamiawu amfa kese fa ketoa.
1: Okay.
0: Tro oyere no kwa agu ebia oyere na agea wa.
1: Depend betwere.
0: Yeah, oyere na agea wa. Tro oyere no kwa wo ba ma no odi nka ho.